0: jan cocok saestu menika bacut kene. Goleki sing kaya ngapa wong nyatane apa kae. Angge gede TKT pamirsa Sutresna Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Saking bojo.
0: Saking bojo bapa Jumanto. Nggih.
1: Badhe nderek ngleluri kabudayan Jawi.
0: Monggo. Nggih, badhe nyekar menapa menika panjenengan?
1: Pun telas niku anun. Napa ngimbaleni sik anu setahun kepungkur mawon nggih.
0: Mboten napa-napa, setahun niku wis keneng di anu kok di dang melih.
1: Niki nembe ajab niki bawa Sudiro
0: Wicitra. Waduh, jane. Sudiro Warna wonten, Sudiro Wicitra wonten, Sudiro Gugur wonten lho nggih ta. Lakon ketoprak. Monggo,

0: Wah, injih-injih matur nuwun, matur nuwun. Injih monggo-monggo. Wah, sinomipun Mbah Sri Warijah menika kados sinomandarinipun Butar sini. Injih menika pun aturaken rumiyin menika sinomandarin.
1: Ah.

0: Kuenggo neseng ngeyel ngeyel kesuwen kue tak sonde mati lo busing
1: kandi.
0: Kue tak getak gelam ngambar wai gen boh tibamu tiba kayu watu mlebu kawah condro di muka.

mergo kula pisah karo bojo mergo tumindak sampean nanti bojo kula mati. Sing peng pindho kula pisah karo anak bayi nganti kula tekan riki njur sani kahanane anak kula pripun niku ati kula niku wis judhek wis lara ati kula niku sampean glembos.